semi. Ano natin? First time daw niya ito try eh. First time ito try ng bata.